0: Gooi, Fangu Fangu of Erenite. Fa ma fora te ko ka mani fe fe flight ko to pe tai mi fa ki no me fika hiva balu ko ni ni ma e fika ho radio 2000 fm ma lo mo la ma ria ho e ki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa u ki ai ui ai fango fango o fe le ni te
1: Koe aho flight e ni a tawhitu o septema wā whē wā ono. Ko o sai whaiwa wha hoko ato a ui a whangwhang o whale ni te whama whala atu pe mire tio tū triple O. Pe maono tari tari le rega tō bēgi mō tō se tau kai ngā tōngā o ngona atu hengalo ea pe hengalo pe tau prokolama koe o e fiafini. A whala hea si kau tō luka le kaha ka maa ke mō tō luki he mohenga o e mamahi. O fa tofo te mo tolu ngai api hopo ate pa mo mo tolu ko to pe ya tapa ko lo pe fa no ngoa por ko la mani o ta ta pe nga ya pe nga lo pe ta to mo fa fa ta be ta fa no nga ai o tua ta o sia mai ai a ho fa ko lo ko ni hala fa no nga fa ta pe to ma le ngai me ko to pe ngai vi tu ngon na to ta por ko la ma pe ki sia ngai lo to pe ngai lo to fa le fi ko ki moha whahe ngā whaingata o e whanonga ngā. Putaonga hi whanonga pe mwe whia maare ai o tua na whoia homo ngahi loto pe mo ngahi loto whare. Ko ngā ulaki hoi tau polokalama, kui whakawhelo tuia ai whangu whangu o whilenite.

smale taha tonga. Panga taha, seni te fitu taha, te smale taha tonga. Ko e hono whakawhiwana ki mwet unga whetonga paanga e he wiki kua oti, ki I holo si I whaki pe hangai poini. Enge, ko e tau whamatala e ke wiki eni me peke tunga e tau whetonga paanga, kamo mi meke tau whasina ko katawto kia kua tu ki e tau ngai unio ngongo ko ia pe mei tonga.

0: 中国的这么大的动啊，我没懂啊。forgot to have a press conference. I probably me out on honorable for a fanu. Pemo ko fire on go and if a hoko any he are to he de goya or begini.
1: I feel Tapat yang kita tama finish kalau ni tu potong kalau karma far itu pop. Kalau dia bufang hati tapa tapu. Kata ke pahok waktu ay patah kain ay kalau bisa sabiti dan berkau faya momo. Luar kipe ko ke famalo atau boleh makan kembali kita fatah mai ke ahol di ke aho tani bang akos wafi wano nae toloi mai kita fatah ngan maheni ke kon ki buyo mai na posi ko ki ko fakato mai na ko na ke fatah ai pasfiki forum ai ana elaba yo fakato to di palau. Kau faham apa kau ini? Kau tu kiai, pernah minister kami, minister kini kau tambah tu ini afio, tapi kau kena hinau fakar diplomatika. Dan boleh minister pak nga, kau kini kau tokoh kena fatah dan fahok kau forum bukan takil pasti. Yang aku perlu tanya ni yang aku kawat tahu kita fatah aku ni kata kita faham, karena materi api tu tonga, tapi ngah kabinga mau inga, atau tahu kabin, fatah aku ini dia hehe ngah fatah orang ni lebih api tu. Fatah aku nak fahoko ayam uha peia ihe komunike akan taki nak fakta kata kiri ya nak fatah ihe retreat akan taki apa house ihe kita faham kue ayam fatah mahe ni akan taki tamu crop agency tapi fokus kiri kau tiga tempatna. Nai lama ni dia faham kan, nai pilot tu tu main faham tak ke? Tapi kalau faham fonga, fonga awal tu nai evo kena pule am. Tuhan ni pegoi, tuhan sekitar Department of State Amerika, Christopher Lentau, pule mui pegoi nai faham oni ada apa for OVI, pule paham atau tuhan ni. Tata senta faya ketutaki tuan. Koe ua ia na hiare pao na famon pa morika. Aia na fahofo pe ma hibuke po osi. Aia re pao ta moe potnau tatao pe. Ke fahamede mo faham lahi. Aia maonga i idolo i tuan. Koe tamu a ke liuma ua. Ai tu malolo kau tahu ya ini aku tahu noa ke aku yang noa ke tu balok yang ni tamu falala angin ai tu ngaku ya ai lolo o tamu apa fahafi kita tahu mehano yang bersiap mufu itu tokol befoki tamu nak kau ini ke holoki ai mamafa ai lolo itu kan, kau pihak kan kita faham main fis, kan faham hangat top main pe, deh fitur mah ini ay, yang kau bukain ni kau ni di Singapura. Ihe time tahu pe, kan faham kau mah ya lepau, main kau taha, berbah pe ay UNA, ke faham nama dia, ay pangat topon ke community. Tapi aku faham tahu ayah kau pangan takilu Amerika, kekan community tangan ni, ke tangan ni kita tahu ina malaba o se a no mo spiri di wa ki ya ta na ki mai ki ta hi pa na fa na ma ni ki po ni ti to ha ni o lo to ha fa ka ho ko I he Tonga Climate Change Trust Fund a ia na fa mo on ni wike po si ke fa ta I wa ki vai vai para to ko ni ki community o spa mo on ni na malava ke kore to kon ni pa na boi ko I ke fa te pa ki ai ai fili di pa ki ai e a mo ni ai no no ko ko e o quanto ko ni ki he o mo ni ane afi na e fa ka ka to pure anga e fa ta no to ai forum pe fa ta anga ka CEO o ka ma e fa pure anga ko ma ke he fa ta ko ni me na fa ta na fa ho ko bo idi ko e hiri pe ko ni ho ma fa ka ta pure anga ai e wa pa na o ki wa a ho te au e wi e mai na no pa lu o ko ka ma ta ai na o ke fa fa ai para na o pore ana ki mahi nai ono ki ta o ka hoko mai o ko ta mo na ko ni ke diriu o fare de ai fonga fa ho fa tongi e pore ana o fa man bal I he para ni tu loa pore ana ki ta o fu ka hoko mai o e TSDF wa no tau ni ma. Ai o ko tonga whakakata hui ke hono ni niu ke whakatonga. O ke whaka amu, ke me whakakata ngau koe ni, e wakwhahu ke tari I he kakata ngā we, ke kamiti, pe o ko ia whaka amu, ke te whahu at pe, ta mo e tiesti e whaka no tau ni ma, ke whaki aha me ai hoa whakafonga whare a rea. Ko e fofo taimen e whahu e palan whanfonoa. Ka mo tui peo ki ai ai whie ma ke tau ka atoa. Ai koe me mipa ka pe ti ta pefo ki ka whanfonoa whare a rea. I hono tani e palan au koe ni ma ai pure a ngā ki he hoko atu koe ni ta mo fu ka hoko mai. Ka whoki ai ngau koe ni I he mea mau inga hano to e whatonga I an a e le rei I hoko atu pe mai ngā ue ki he pata ki tua ta pefo ki he tali I to tonu a ngā ue tone pore ana ta ko fuho taiminu whakao a e system ki koe mea la pe koe monitoring o evaluation I he palani tau ngō fulu tone pore ana aia o whawhi o mataki ia ki he tau palani ai Pasifiki ai hui ko e 2050 Blue Pacific ta pēwho ki ki he asini ni ma 2030 Sustainable Development Agenda o e UNA te ko e pole anga whataataha o mā mani. Me iai, hoko I wholewa ia I he Tonga Strategic Development Framework wa noto nima o ne hangalewa ia o whawhanga mai ai ngahi ngā ue ke whanga kato I ngai para ngā ue kua ni hanga put ngā ue. Me iai, te ne hanga inform pe take ngai policy pe hao ke ngai tuto ngā ue kwa hoko e kautak ngā ue kau CEO pēwho ki ke ngā ngā whapure ama. Mau whatonga I whoki o ku whemau ke whai hono whare rei I whonga ngā ue, whahoko ki hono whakamore ki a ngāi paanga ai pure ama. Pera ko ia e ai whahu e ik means tā paanga, I love for all, ko hiria ha tau e mahau kua ke tau hono fulu, ai ngā ue pot ngāi paanga, ke whare dei e fi e whee mahu. Koe la fo oko e niu, o slau waki I he whare area, pako o stu hifo e ke komiti I paanga. Ai au ku mawinga ke whatonga I oku kawhangataha ini e ngāwe ke whakarei ai prokio meni, pēwha ke ngai tutu ngāwe, koe fofo tai meni, o whāhu ai ngai teftoi, ka venga mo ma whai ai e kini stāpa a ngā ki he lā. O whamarahe ai ma whai e kini stāpa a ngā, e ma whai ai pūre ngāwe, e ma whai o kau ngāwe. Kawen i ngāwe mau i ngā o tau kawe e pūre a ngā, tau te whito ki he mau ngāwe nai o swā hoko, ke hoko ia koe ka venga tū mau, ai i he forum e kau CEO, kono fua tau tau, kono assess, ai nau PMS a, o whi mau ke whā hoko le le na whato ngā whā tau tau ki he ngahi fōtu me Atita Seniare. Ai o kāpe me ngai di bōt kwenye Atita Seniare, whā hū me he sea wharearea ki he wharearea, ai tono no me ta whā ki ai pure anga, me he tālupe me o taulahi, ai sisi, hono solova, ai ngahi fōtu uko fōtu mai me Atita Seniare. Ai ku hai lewa ka venga ko ia ke ngā ue ai kau CEO o pore au pot ngā ue o whi mau ke nau whai pau ke horo ke whika koe ni te au kau ia e para ngā ue pore anga mahi nā ono ke tāu o ka hoko mahi kono pasi si ta moholo ki ai lahi ai u fōtu o te ge ke whaha ngā ue ke solo wha me a tita se ni are ki upot ngā ue tata. Me iai o kei pa mo ngāhi ngā ue ke whare rei a e recruit meni pe koho no whafo o a ka ngā ue whapure anga e iai pe a e whekomi ke whare rei me ta wha ako eni ki he totan tūhau ka ngā whapure anga koe uhi u mahino mai a e tono nou koe tō lahi ai kūlakanga a tā o whaingata a hono whakafonu. Mā tōnga pēni i he tōnga kōki ai ai mākete ki he kau leipa ma kau ngā hui. Koe tō lahi ai ni ihi nā tūk ngā hui ke nā kau atu ki he pōka amatori. Pea pēwha ki he tō lahi ni ihi ko nā wholau atu kūmonu ia i tūpureanga. O ku whatonga i eni e whataha ka forum e kau CEO. Tau whae ngā waofi pa mo BSC ke whare nei e tunga koe ni. Ai a kono whakaparanis, ai ngai wha mo oni i wha matai tohi, pa mo e tau kei mau ngā ue fuoloa, ke whae ngai peke mau ai tunga, tau kei whaunga. Ke wha hoko aki a ngāhi ka veina ngā ue o tū wake atu ko ka tāme o pot ngā ue takta. E tai to tau pe o wha hoko atu a ngāhi wharea aki e tai mini i he palmanu o e area pau pe a mō astereria a ia kui koe ka mea awhi. Pe pehefo mō ngai wha tā noa a mana ke wha hoko i he kaha u wawe tahape ta mai pore ana Lucila. Koe mea peta mo whi taki e tokanga, o ku whatangai pore ana ai ngahi whangatangata, o kiri whaki i he kakaitonga me he pore ana Amerika, te kau aki ta moe visa wholau ewe ewa, ta pe koki ki he visa ki he kau wako, nei kāwini he kāwenga mau inga nei ohake i he ku whātaha ta no Christopher Lentau i ta whaaki o whātaha koe ni he whoramu. Ne o mai ne pōpou, pia e kai ngata ai, o ki ai mai ngai whainga maarie, ke tō hoko atu pe hono mui mui kāwenga koe ni, o kāwia i he mea o ku mau inga o pito ke mau tolu ke whai hano salavai. Koe whaunga peko hono to'o ai ponite, peko ha kumha whaunga ke fua ai ponite meha tawhake taha kai oa hiri whaki ai totonko ia kia kainga tonga. Ai koe tonga muki ai ai whatano koe ni, o kia ai ngahi aho kua o set ke whoko atu ai pahanoa rea i. Pea ukawane ka whaingai awi ki he Kautaki pura Amerika o apeki he tapot ki on. Ko e mau ko wiko tau taimi, ko toi ngai nahinau pura anga wa tape ki o maa mongai whihui. Ku whaki atu e toi ngai kapne ti na o roto o mui mua e hae re ki ewa. Ko e he pu viai ai proklama ai ke hufi I have come up for all. And afi o ko tamatu I o mui mui wholau atu ai toko lahi ho I kuma kapne ti I whawhonga I atu ai pure anga o no whahonga ia ai taimi tamatu I ko tuku mai ni whaata ho no hufi ai hawhonga o kawai e wa Nei e pia manaki e kaungo e po kama ki ono hufi ai api Nā au e pule anga po o nei o skamatano langa. Ko e tūnga ko kia he taimini e wau te keke e ose a no whakakata ngā hinga sisi a toki whahanga o ke hufi a whare ko ia. Ka ko whiwhi a pito ke whahoko a te ahon. Ko mokoi ne a whio whinanga le le ke hufi a whare ko e mei teki. Pea iho no whakaikoni ngā hi aho ko uhi ko wikaha u lahi e whemoikina ki e whātaha lahi ko ini ki e iu e na ko osfa papau I mai e to kofi I he wike whaosi a e ko e a whalaite a ho ua o okatopa e ho furu pompong e kofi a e whare ko ini a e NTR e mo o ko tupe mau ko e konga la lahi e ke ni pōti ate, o tau ke ahangahi mea kumutokan ki ai, whaata pe taimi, o ni ku mea hemi, e minister mo hui pa pe hoki he tampi ni ska hao ni o papau ki anu mai whiwi ni whaata o mai pimpi e hoki minister. Whanga mali ko ni whaata atu te ui, mātu mātu e hoki.
2: Nore e pare mia koe I whiwa bina whirawe I bia moe whinga koe ki pua maa mai e ngai pek loka koe o whirawe ma ngai fotu tu ube ka recommendation ai ati ta pa koe ta ue ne whiha ai ngai fotu tu koe o wha hoko kau te kai pek whai hanga ue ki ai ki toki whai kikang e ta wha koe a maloho

mogi hoko de tau tola tola noa ki kawe inga na tau kamata mai I wiki ku osi and yoku tau lau pe koe foki ki api pe koe return migration. Yeah, koe pui pui toa o koha ke whai a ki ahono ki siofi e whakaukau koe ni koha ki whamili pe mi lepa noni koe whae ko Georgette Khalil na e mamahe mei Lepanoni I ene kei tau ua lima. A whaone mori ne tau taha fitu o alo ki Amerika. Pe ose tau e walu, pe a Māori o na heki mai mohono Māori koe Lepanoni pe o nofo I a Seriani. Pe ko ose ne tau e taha fitu kono tau wha ua ene, pe a iai mo na whanau e toko nima. Koe lahi taha tau taha fitu. Pe koe ni kuna osi whakama po o foki ki Lepanoni. Nā kulawe wiko o si koe te fitu I winga pehe e Khalil koe whenga Māori e whaka osi pe ni ke foki ai koe ke kei whakamau mau ai māwae lau I tau pe mohono whamili o fi. Pe koe taha ngai uhinga ko foki ai koe ne fie mau a ene whanau ke nau inasi I ngahi mata I koloa whakae olu ngā anga, tuku whakaholo. Aia oku kei mau pe I Lepanoni. Ka taimi ui ai hawhia mau, oku iafu pe ai ai kāi ngā ofi. Pe koe kui, pe koe hae kāi ngā ka aku nau I Lepanoni tonu. Ke nā aku lāme he whakamatala hui kuosi, ke whakakaukau koia, oe ngahi mea oku tuku aisi I he taimi. Aia ko maheno pe uke ai ngahi mea uli liu. Tarare fitu he tau koe ni taha fitu koho ne mawahe ai a Khalil pe me Lepanoni. Kehe au pito a Lepanoni a oe ahoni mo Lepanoni oe ane afi. Nā kulawe foke uke ngahi iwili liu. Ogune hanga o teke, hataha miha ono fonua tupua ngā. Pea oko fusi ia, mea taha o ngai whanua oko hiki ki ei. Pe kua mai eni o ta tau tofu pepe mo ianga o tau whanonga mai kakai tonga. O wae ngai iwi teke, mo ngai iwi fusi, o kina utolua oko I tonga. Koe ngai iwi teke, koe o ngoi e tu unga whaka ekonomika, koe ke ai ha kere kere ke whai ha mo ui ai. Pe whangea ko teke e kina utolu me I tonga, kai fusi kina utolu, e ngahi tala noa mo oni pe kai o na whanongo ai ke ngahi whenga Māori o ku mau e ngahi whanua mōri o hange kun usila pe mo a Australia ni. Ka koe taimu kau o mai ai ai mo oni mea o e tuku aisi I he taimi o ku mahino le vai koe hale vai mea e ala hoko ai. Whakatata a kieni ka pauna te mawahi mai me I tonga o seni tau e ua noa. Pea koe te whakaukau ke te whaki kouhi, koe tō kunga e mo ui nā te iai. Ko kita pē nā e pūre, ko te toki āpe he taime, ko te whemau ke te āi. Koe ngahi mo ui whakawhia Māori e ia I tonga. Ka ko whewe ai ngahi ahoni. Whewe mau anga mo ui. Whewe ka upkai ko kita pē ka ko te whaki mo to whamiri. E whewe alai a e te whanau. Sai, kehe au pito lewa a Lepanoni a pe mo tonga. O kika ke whai a tau ia, ua ke whahai li fia ia, na whakai haua ki ta koe uhi koha tau u hoko whakaloto whanua, pe u hoko I loto whanua I loto tonga. Kehe a mo Lepanoni, kono ngā hei wha a hofi ngai whanua ka ngā api, o kika ke malu mo hao ai mo ui ia I Lepanoni. Manatu lele pe a Khalil ke ngai taimine nau hola o toi ko I ko ngai pomo pe ngai uni mea pehe. E taim da tau ka ke hano o whata tau a ngai pou pou mo I tokoni a ngai whamili I ha whahinga taimi pe. Ko tue whi hui lewa u whakafoke mai ka aku whewe I he ahoni. Pe kai ke ngata pe ai mahino pena ia usia e Khalilia e toonga mo uikuia he nā e whā e re I hūwhanga e whātapu mō tu tupuhake I Lepanoni. Whewe ala e neki I whānau.
tēnā o mao nai ai nonga mo e fie maari e koe o mao i a Australia ni i le panoni. Mahalo pē ka pau o kunau ki yongo i excited i he taimini. Koe haho no fuoloa pēa matafe atu ai ongo i fie fia o e fuou ko ia kēnau sio ke he mo oni me a tonu koe tēnā o whiangahangai mo ia e mo oi whakaaho me he aho ke aho. Ine pe le va ku ma ke ke ha u pito le va pe fai ke ha u pito ale panonia pe me tonga ko mo oni o go be he nga i fuma tala fo di stika o gu hoko ai fo ki ki api i nga i community ke ke ka go si si ai fo ki ki api ki nga i family o ge ai fa na tu tu po ke i a Australiani. Ko ka lilo ko hono mari. Na i te kei ke koe koe le panoni kan e whaere ia i a Australia ni. Na e i kei ke whaere ia i le panoni. Koe ke mo, koe ke iaha ne tau kei ana i le panoni. Ka une whaka amuhe na ia koi. Pea mo whaka maala ala kia i hene mātua. E tō onga mo ui, mo ngai mea ko whaka maho i ngai. E ngahe ulunga ngā whakalepa nōni, pia ku sa ia ia ai. Paka nolo tō e ona, paka hinga na ne tali ai, ke whaki ki lepa nōni, ke whakafo ou pe whakaloloto ai a usia koe na neako ihne tupuha ke i a Australia ni. Ka ke hange koe kulawe, koe palapare mā he ku kehe e ni kuonga. Pia me pango koe hiko taimi, tapu hiko koe te tau tala tala noa e hui kaha u. Okay, for the way we walk her in Lily, we in Lily, with five African motive, my time to tell you, go, come on, me are, or say five bar.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na longa ni rua na ua, mai ungo, ko ni na longa de tukina, nei tuituku, na sere, ki na vika e so, ka wakaduri tiku mai viti, e na ngonango. Na longa telenganda wasi e tukina, na wasi ni kalu, mai vira na nonga I talotala, e sere ne. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere ne.

Man, we love because He first loved us. Man, God took the first step. He took the first step. Amen. He took the first step. He didn't wait for us to become perfect. Amen. Amen. Kito ndo buna na street evangelism mesuwa. Kemo na rete ndo nilala do ra open net to kena nambuka Low Creek. Da MHCC ana nitu songsong ni turak. Na inaki nitu ndo le buno taka chikana mo sini kalu. Muleta na le buni ka sa ta chiki suba na kena sa to sa ta kiti na wenga ni biwa mtin taki. Sa tiwu me sa tu ba kifa sa ta ngana ndo buno ni sikini ndai. Na bika sa ta tu kina na ngono go. Na wenga ngani bimo ten taki kena karua na mate da sa tu tungo na age sa do tani saranga na itu ngi bula enda sa ngatu ni tanrani na batu ya na nonda bunua emeni ya na lebu na ngono kitu ndo buna utaka chana pasi ni kalu mera kila na nonda isuli suli ni kalu ila manira. There's a second choice. Amen. You can come to Jesus today. Ana bimbuli kitu ndo tabuta tuwa mbati ni ngoni sala. Lesu maibe chisu. Okwe warra kikotiko. Okoi reni fingo mi kotali. Keba kao sulia no mumbula na sikata indai. Keba kao ntingi taki chisu me no muturanga me no mkalu. Okoi na reni fingo miko. Ana posa wabina kata muta muta na sikata indai. Keba kao tu nanto ni tuba gini bula. O nanu mante sa adho kai kiri. Sa asa kata lindo na ila olako sana. Sana reni sotaba tali kina na marau sana paka tegu. Runga to chisu e warra kikotiko. Warra kikotiko na ngoni turanga chisu. Mole ustale mai. Me bakai kwa saranga na ngoni tinroi. Ameni? Tundu wasi apa kaluga. Okay, kau nama ni tindri. Awarra ki kau itu kan natural nata mana? Mereka pernah ngone lesu tali mungkin. Ngone saya lesu mai kina. Kami kena ni bola tama saya. Tidak nata mana? Tidak ni mukuti kau ya, karimuti kau ya, sulil lesu tali ba. Nalolo mengapa kata ma? Anda dunia itu kina. Mereka ni kian tadi sikit indai. Entah bawa orang cuma nama tadi sini kuah. Entah nanu mesti saya piti kian tadi kelusia kan kelusia ni piti ko. Kelusia ni piti ko. Kau itu baru tu ngan mulai lesu mai. Tu baru tu ngan mendingo mikotali. Itu wakaru tu ngame sulit televiko nambula ngai dendur menomu ena matakan di sini kuwa ena lolo mali bani kalu matai en dendonu molo mani kuwa embal tena dama nyoko ya lolo mani kenda tu mata eme ne ena lolo mai tawalani na lolo me wushi bitera bika kita ngah na lolo me roti kenda wakabinaka kena kerua God love God's love was demonstrated through the cross na lolo me matana taki eme na lolo me matana taki obi no kata mo iwa sebi kenda kena kerua bika kenda matakan di sini. Na loloma go si sanga di bisau. Amen. Na loloma e matana taki. He demonstrated this love. Ana kira mo sumo balai. E matana taka sarangau ka na loloma ni kianta. E sanga ni narita ni kianta tiki koi bole tamu. E sanga ni ndoa na ngau na ya dila kina na mate ni singa satu kun sari saloma ni kianta na kalu. Se ndoa na dina me kume iburura. Me main darita ngana dina satu kun sari saloma ni kianta na kalu siang. E matana taka sarangau na lumini kalu. Mena memei mate ena bukunda. Amen. Memei mate ena bukumu. Mera na umbula kina na singa indai. Na na kina baba lang ewati mo. Sacrifice love. Sulia na umbula na ngone turango chisu. The passion, the zeal, the perfect sacrifice. Iba kaya thora kete na lubi ni kalu. Amen. Sa yato mena ngona. Sa rida chung mena kalu. Sa asyang ni rawatan ni umbula. Sa rawatan ng tamata na umbula. Sa asyang rawatan raw. Sa angkai. Sulian na lubiana. Sa sulian na lubiana, memang mati na bukunda. Ya sa kue pagkatukai kina the perfect sacrifice. Sa ganito na noni bala-bala da. Amen. E kalu talenga. Ano po na erotik na nandun na tamatamata. Mendoan na nra. May serak na tamata may naibisok kita nga. May nra ni kalu. Amen. Kanta mga binabinakina na matakan di sikin dinay. Na loloma ko yung mata na taki. E si mana, si kaukawa, si mula saratungay na matakan di sikin kuwa. Ausa ni kelana pika antara lagu turun mutun di sini dah. Ya Rongga, God has demonstrated His love. Nona mata rata kau kau nona loloma. Kami rau kita pika antara bulan di sini kuah. Kacau bukan di bola tamu ni saya isu di bola bola tanah mati. Saya isu di bola bola tanah mati. Ya saya isu isu lewat lagi kelu. Nah

Ia chisu enda keretiko ena mataka vinaka endendai ena wuni venga rabi o sa venga rabi te waini kina kasa lako patatiko kena kena iwanga pangayalo ena mataka vinaka ni kua. O sa pakandra rara matiko eni iwe kimni todo osara na lube viti matentio tuli o sana etin kawa o ni sa pakatu dalika tiko mai ena mataka vinaka endendai. Bambuti ninda sa rongo tatudo kona iwanga pangayalo ena mataka vinaka ni kua. Menda baka iwanga pangayalo takitio kena ena loloma ena buku ninonda ilako lako ongo. Tabule chisu manda ena mataka vinaka ni kua. Kenda enre tiko nam bulongori tabule chisu manda ena mataka vinaka ongo. Nina visa utaka ena buku wala nga ni lolo moya. Ia ena mataka vinaka ni kua vike muni toto kasara na lube viti o niti kubuli wangande ena mataka vinaka ni indai. O sabaka ena raka wangbulo tiko eni vike muni wangbuti nina totoka tiko na na ngande ena buno libongo Australia kapaka usip tiko na nuntu buno libongo Osterne. Wiki mundo mai Canada vina valibo na siyama tiko mai na mataka vinaka ni kua usabaka yana tiko ni wiki mundo ena mataka vinaka endendai. Kim mundo mai Temora ndo yana vinaka. Kim mundo minasi ni Korongori talatala ino ke wanga ena mataka vinaka ni kua ndo yana vinaka. Wiki mundo mai Liverpool sabaka yana tiko ni wiki mundo ena mataka vinaka ni kua. Wiki mundo ni Kensar na lube viti oni sa siyama tiko mai na biyo libo libo ni venga rabi ongo ni domo viti esterne na radio 2 triple o FM 98.5 au sabah kaya na wangbulo tiko yan ni weke muni ena mataka vinaka ende dai weke muni to doko sara na marota tiko na nomuni singa ni sudu ena mataka vinaka ni kua au sabah kaya na tiko yan ni weke muni ena mataka vinaka ni kua happy birthday happy belated birthday ena mataka vinaka ende dai wangbulo tini na totoka tiko na na kena maru teki tiko na dua tali na mbaki ni mbula vuhu na mbula vinaka na mbula vuhu vuhai na mbula nganga wani maru taka tiko kina na namu ni singa ni sudhu na singa ni kua kena bayi singa sawati Jerry Mata Kimbau happy belated birthday wiki muni mata maitemora ya na mataka vinaka indendai mambuti ni tatoka tiko na kena maru teki na namu ni singa ni sudhu maina yase ni koro ongori happy birthday tali wiki muni turang matangali ya na mataka vinaka na kendi debi kemni to dok sara na marota kati ko na nomni sing ni sudo na singa binani ko sa ba kayan ra o ba kam bulati ko ani hebi kemni era mata ka binaka ndi dai Weke mni to sara na ital tal ni bi matalotu yang oi Kristo do sa ngani ngole da weke mni tiko ran do mo ibite ser ne me do ba kaya ndra ka bula tika di weke mni era buku ni daga daga ka binaka na daga daga totoka na daga daga ka reke kina lo malangi o ya na kena bakali siti ko na ya lo meles war kalo ke mni na randini ke mni na be ba ba ko so lotu to do sara ni yang oi Kristo be matalotu do sara yang oi Kristo weke mdo na katolika andra binaka na mataka binaka ndai masta sakra ya buki andra binaka turak tawe na mataka binaka ni kwa wambot ni totoka tiko na bula manase ni koro ongori baka ya andra tali tiko ngaya ni Weke mundo na kavitu, happy Sabbath i weke mundo. Ando venga rabiti ko ena singa binaka ni kua. Au sabah kaya na kabakan bula tiko ena ki weke mundi. Ena mataka binaka ina indai. Kabakan bauti ni na totoka tiko na venga rabi na singa ni kua. Ena dua tiko ngayana inaki enda venga rabi todoka tiko kina. Oya, mera vangrai tiko na yali, mera lesu wana kalu. Ena iba katau ti oti ningau na ongo. Ya, na serongo, weke mundi na singa yana tiko mai. Weke muni na sanda biti ngori do tiko na biloi katakata. Weke muni na sangra vita vitiko. Weke muni na sema tiko mai anam biyo libo libo ni venga rabi ongo ni radio 2 triple FM 98.5. Weke muni na sema tiko mai na evola mata. Saba serongo, serbako speliongo, oni sana numikina. Singula da wiki muni na luwiki imami, na skim palm workers, na palm workers, ena mataka vinaka inda indai, palm skim workers, usaba kaya na uwa kambula tika ni wiki muni. Kiyo, sema tika mena mataka vinaka ni kuwa, vinaka baka lemu, marro itiko na takataka, marro itiko na mbula, na numi tiko na bubale maiviti, ena mataka vinaka ni kuwa. Yana serongo, enonda tawadoko talimanda, ena mataka vinaka,

bukuni lakola Congo, kanda baka mimina kina, ena bukuni ganga ni sero ya, di tukuna tigo baka matata hibe kenda, ena mataka binaka, ende indai. Ye, ena mataka binaka ni kuwa, enda baka mimina baka lebu, ninda sana, ni, ena bukuni bibida na nabula sa oti, awa, kambura kati kumai kina, ena bukuni lakola ko i Canada, karatu ngole tigo kina, e bida namrama, ena bukuni vingarabi, ni Global Network, ka edana tiko na nonre lako lako na maramongo na Women's Global Network dona conference lele yo ya. Karto sa tiko kina may Canada na maramanganga ni kalo karto sa laki laki tiko bata kirto eno buku ni conference ya. Iye na mataka pinaka ni kuwa enda sa nangwale saramanda virto eno mataka pinaka ni kuwa me rato na bakayan ramanda nga vikenda nital tala wanga eno mataka pinaka ni kuwa jo wanga eno mataka pinaka ni kuwa lilito ni Global Network ka dana bakayan da saramanda virto eno mataka pinaka endindai ni anra pinaka tala

Yena nraki e saruti chisunga, kakati kona nganga nisere oya. Yena mada ongo, seno bulongo, endana babaruti ukina, eno buku nikia na maru takitiko, na nonda, nona tubaga iko, na nonda vanu alomani maibiti. Enandu, bagana numa todo katiko kina, na ita ukei, ena beya say, vura todo kusara. Ewe kento yo Australia, ena mataka vinaka nikuwa, ewe kento yo serne. Ena mataka vinaka indendai, ena vida na vanua, ena baga edhuri tiko kina, na kena maru taki, na singa langi langi yongo. Ewe kento yo Liverpool, ena sasa, ena muirani, ena southwest kenda tona maro takatiko en Liverpool en Woodward Park vanuanga en do wakaya dhurtiko kina wakaya dhurtiko ena katini tini kandua tini kena katini kandua ni singa ni wula okotoba ruwa naundolu ruwa sanga wulu kaono iya tiko talanga may nabunua may Merrittville dua talanga na kena ilawa lawa era na maro takatiko na singa bimbi ongo ka rosaranga ni kongolea ni kina nabunua thama ngolea ni kina mbelete ni toto wata tiko na singa ena kena maro takitiko tiko kina na singa bimbi ong singa lang lang ongo bunua nga orang nila ko kina o laki maro ta kira iya nangau na bina kongo bikinta tuh Liverpool saro serangan ni kong giring giri ani birato nan doni bing garabi me na ena buku ni stall oya keba kau ngan reba men dua na nomu stall ni bulta ki kaka na se bulita ki daba nga ong reba mo bakarai taka ena singa lang lang ongo na nambo mong giring giri ani kina. Ya, na sai baba tolu ba dua walu diwa dua vitu ono. Giri-giri ani na nambo ya sarang-sarang ani ko buktaka en dua na nomu stall ni boli-boli taki en ang una bi na singa ya. Oya na katini, kene katini kan dua ni Oktoba ni rono ndolu rosang bulu ka ono. Ya be ya kemundo na maruta ka may Merrittville na Fiji Day ena ya tau ya limanan rautiko ni masata tau onan rau tiko dua na space waya na space waya murau ni o display taka kina na daba nga o via bolitaka se na daba o via bakaraitaka we ira na ngoleani ena mataka ena singa oya na ika tini kena kitini kandua ni singa ni bula o kotoba but we rato may Merrittville orto na bakaya dhortiko ena kadiwa tini kandua erto na bakaya dhortiko kina na singa kena maruta kena singa langi-langi yongo ningiri-ngiri ya nina nambongo kapakata taro ya nikina wiki muni na biyang wali Merrittville na saiba ba dua ba lima ba walu dua tolu vitu ningiri-ngiri ya nikina ni bakata taro ya nikina ena buku ni kena bakarutaki na kena marutaki na singa langi-langi yongo na nortu baka ikuwa na nonda panuwa maibiti ya nanda baka nanuma kina ningiri-ngiri ya nina nambo ya ena kena bakaya dhuri ka ena kena kana baka edhuri may Merrittville. Ya bikento ya Liverpool, na namba wa yao saka di baka tauman tatalti ngayani, na saiba ba tol ba, dua walu diwa, dua bitu ono. Giri-giri ya nikina, ka bimo sa kikirto, na kena baka ilis-lesi si orto na komiti erto ngarabatiko, na singa, kena maruta kena singa lagi-lagi ongo. Baka edhuri tali ena Woodward Park, Liverpool. Waya mai na katini, kena katini kan dua ni singa ni bula Oktoba. Ia ena katini kena tini kan dua ni singa talanga waya ena yang baki mai yongo. Asa kadi baka tau manda tika nyongo amore baka baka rotiko ena buku ni gito. Erna mai gito tiko kina na nonda mata timi ganga mai viti ena na mai erna mai gito tiko kina. Kana baka edhuri tiko na World Rugby go Australia. Sana kadi baka tiko manda ngaya ni merani da baka baka rotiko ni kina merani da ngole ani. Kalaki toko ni rito na dhurubo ena buku ni gito ena singa oya ya na katini ni singa ni Oktoba ni yambaki rona undolu rosa nga vulka vitu. Sabo laka ni maithaba tiko ongo na yambaki ongo rona undolu rosa nga vulka ono. Kasa toso totolo sa artiko na ngauna menda sa baka baka rote kenda tiko yani ena buku ni vei toko ni enda na vei toko ni kina ena mataka vinaka enda indai vei ira na nonda dhurubo. Ena buku ni nonda talendi ni gito karamata takatiko maina nonda vanua lomani maiviti.
No, yan, itutuku, may balita tiko nga na noong da Fiji Day sa tiko ang goy matanda, may da na baka bakaraw tiko kina, e na buku ni bulbul takis, e na wika o biya bakaraw itaka, e na singalang lang yu aya, sa sul tiko ay nina nambu aya, muni na baka bakaraw tiko kina, biya basakyan kina, ka bukta ka endo na buno ni na mubulbul taki, e na mata, e na ka tinikin, tinikin doon ni singa ni bulo o katoba. Yana sera kata rabo ongo, mendana na numi tuh tuh mendanga kina, ena mata kavina kain dindai. Lewa rok tabanga, na sera ongo, sana numi kina ena mata kavina kain dindai. Wekim ni tuh tuh sar na na marama, wekim do mai kiana da, vina kapa lewa na laki aten tagiti ko na gravity ko na conference ni maramo ya kakek na ulutang bimbiti ko kan sarong odati ko na mata kami nakani ko na life changing eh na mata kami nakai din dai lak tal tal tinga kena kena bunau ni na lolo malebu ni kalo na veso taka na no mumbula na mata kami naka din dai yana serongo Larok tabanga eno mo na mata ka vinaka and they die. Steering button, na ser talaga ang go eno mo na mata ka vinaka and they die. Warong ati ko may Ken Bryan, mata ka vinaka ni Kua. Serong go eno mo talaga. We came down a team ni Slow Waters Logistic, Law, Nem, mata kay Tau. Na ser talaga ang go, doon na numikina, sing mo lang sabi, Baby Liana, na mata ka vinaka and they die. Langa!

na sere ngo sana mai baka modeti kina iwe kenda ena mata ka vina ka ende ndai a vina sarva lewu na baka ro ngati mai ena mata ka vina ni ko ena sal ni ka kamura ki ngo radio 2 triple fm 98.5 odo vinga ra vitika ni kina weekenda ena be baka ro waito da ko ye sana mai ala to ka ke me baka ga ni sa to mo kenda ko skoto ko ngauna a usa baka vina ka baka lewu ki mdo mai kenda da na mdo usa mati ko mai we ke muni na do usa mati ko mai ne vola mata ena be ngo mata ka lele kenda ni baka ro wai no muni do na na ma ki ti ko mai au sabaka mi bina kina baka lebu ibe kem ni ia me da bana madao ka tumai me dana ngai ver ngodin do motale kina o go ngau viniana na nomnin do ni be gravi me da kalunga tapata tiko ka da bina nomiti ko ena masu ena ngau na vinaka ongo ni